ikaw lang, kahit pumunta ka ng Raon or ng Banawe, wala kang makukuhang katulad mo. Wala akong makukuhang katulad mo. Yan. Oy, by the way, hindi lang pala may nag-friend request sa akin kanina. May mga tumawag din, tsaka may mga nag-message. Inaaya ako manood ng football, World Cup. Eh, after every 4 years daw yun, sabi, sumama ka, manood tayo. Sabi ko, ano, oras? Alas dos! Abi, alas tres ng madaling araw yun sa Pilipinas, may trabaho ko. I have nothing against football. Kaya nga lang, di ko siya type eh. Di mo katulad, type ko. Asa na yung bibi ko? Aya, bibi! Sa panga, dalawa.

0: all your favorite classic love songs right here on TPP FM. Eh, may nagpadala pa din ng picture dito sa messenger ko. Dalawa sila, si Pundador, super special, at saka si Emperador Light. Nanunukso kayo, no? Parang gusto ko na kayong patulan. Huwag ngayon. Ayoko lumabas. Nangako ako doon sa mga tumawag na manood ng football na hindi ako lalabas ngayong gabi. Dahil meron akong Love Sunday. Yan. First Hour Moe Show right here on TPP FM. My name is Bobby V, taking care of things for you. Ayan, tapos na si Marco Season. Iba naman.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
2: Bringing Filipinos worldwide closer to home. Tunog Pinoy Power FM.
0: TPP FM. Hoy, teka, sandali nga pala. Si Roy, may ginawa si Roy para sa Tuesday show namin dito sa TPP FM. And gusto kong pakinggan nyo. Feedback naman, oh. Kasi Sunday, classic tayo, di ba? Classic love songs. Pag Tuesday, may ihahanda din kami para sa inyo. So, sana magustuhan niyo yung gagawin namin sa Tuesday. Walang mambabash, ha? Okay, pakinggan niyo to.
3: It's Tuesday.
4: I can't stand to fly. I'm not that naive.
3: Not quite the weekend.
4: It's not easy to be me.
3: But definitely too early to give up.

paglaki ko, gagayahin ko to. Isa lang bagay ang hindi ko pwedeng gayahin para sa kanya. Mama, problema ko, hindi ko kayang mag-handle. Mahina ako sa time management. Also, we're saying hello to Jude the Monster Manjares and best friend Simon.

madaling ma-fall. Pangit pakinggan eh. Bills mo na mo bumigay. Ay, Degas and Deliver saying hello again to sa mga kaibigan natin sa Barkada Martin Style sa Street 101 Bang Terbike Phnom Penh. Here's Michael Ruff.

from Kenny Rogers right there. You decorated my life. Para sinabi niya, kinurtinahan ko ang buhay mo. Ay, hindi, mali. Tama. Kinurtinahan mo ang buhay ko. Mali. Hindi mo lang kinurtinahan. Binakuran mo pa. Huwag mo lang sana itali. Di niyan makakawala. I got a song coming from Journey right now.

music over the calling of the second hour of my show right here on TPP FM. A song called Wherever You Will Go. O tama na. Tama na yung mga dali natin eh. Baka kasi yun eh. Kaya nga tinatagalog ko kasi baka maintindihan, marinig ng di kinauukulan, tapos tayo dyan. Tagalog. Ay, may nag-message nga pala. Ay, ako pala yung nag-message. Sabi ko, bakit hindi ko nabubuksan yung GC na, yung GC natin? Sabi ko ganyan. Sabi naman niya, nag-try ako, na-open ko naman. Ah, ganun ba? O sige. Sabi ko, mag-message ka nga sa akin doon sa GC. Sabihin mo, I miss you.

0: Matanong ko nga kayo, pag kayo ba uminom sa gabi, tapos nalasing kayo, first thing in the morning, anong ginagawa nyo? Ako, ang ginagawa ko, tine-check ko muna yung telepono ko. Ay, hindi. Kung nasan yung telepono ko, malay mo kung ibang telepono yung nadala ko. Tama ba? Bakit ganito itong telepono ko? Ibang screen. Ano ang tawag doon? Ano nga yun? Screen saver ba? Lock screen! Alright! Inom tayo.
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.
0: Alam ko. Kaya nga kinabukasan, pagkagising ko sa umaga, tinitext. Tinitingnan ko agad yung telepono ko, sinin last na tinext ko eh. Pagkagising kong ganyan, no? Uy, sinabi ko ba to? Nako, may dinner pala ako mamaya. Biglang nagka-dinner. I got an OPM coming your way right now. Hey, we're saying a hello to Kirara Gandara. She's listening in. Also, we're saying hello to Baby Kikai. Hi to Sunshine V. Nagbabakasyon din silang dalawa, si Kikai at Sunshine.

0: yun.
1: May mga uminom ba dyan? Ay, may nag-comment doon sa sinabi ko, yung sa andador. Hindi pala iniinom yung andador. Sabi ni Kirara Gandara, walker daw yun. Sabi din ni ano, sabi din ng taga Barkada Mart and Style, andador. Eh, walker. Walker ng ano? Walker ng lasing? Eh, may tinda ba sa inyo yan? O may pinarerentahan para sa mga gumagapang yung hindi na makalakad, kailangan nila ng andador. Ay, oy, teka, sandali nga pala. Hindi ko pala nababati yung ano, yung maganda naming kapitbahay. Yan. Hindi ko pwede sabihin sexy naming kapitbahay. Baka sabihin, pinagnanasahan ko eh. Ay, kapitbahay. Get well soon to you. Get well soon to you. Get well soon to you. Yeah. Lalim ng pagka, ano, lalim ng Filipino accent, ha? Teka sandali. Let's move on with more music. This is the Second Hour Mind Show right here on TPP.

Kanina pa nga ako nakangiti dito eh. Ngirito na nga ni. Hey, by the way, we're saying hello to Jasmine. Hi, Jasmine. Ay, nagkataon lang ah. Nagkataon lang na nag-greet ko si Jasmine every time na napiplay ko yung song na yan. Bakit kaya? Bewan.

0: The Music of Survivor right there. Hindi ko pa pala kayo na may welcome sa ano? Sa third and final hour ko. So welcome to the third and final hour of my show right here on TPPFM. Buti na lang. Hindi kita nalilimutan. Andiyan ka pa ba?
1: Psst! Ay!
0: Andiyan ka pa? Kasi nandito ka pa sa isip ko eh.
1: Palakpaka.
0: I get a sign, Kevin.

Parang di ko paborito tong song na to. Parang hindi ko parating napiplay, di ba? Kung pwede nga lang ako magreklamo eh. Kasi ginukulang ka na sa oras para sa akin eh. Gusto ko ng bagong relo. Let's move on with more music. Sarap i-replay nito. Walang time check eh, no? This is the third and final hour of my show. Your All Hit Radio Show with Bobby V. Kita sang kami from Regine Velasquez. And you are my song.

ano, pinagpawisan ba kayo? Ganun lang kadali ang magpapawis. Sasabay lang kayo sa kanta. O, di ba? Oye, teka sandali nga pala. I'd like to thank you all for listening and thanks a lot for joining me for the past 3 hours dito sa TPP FM. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Kampai! Cheers! Bye! Love you!

Teka saglit, may pahabol. May naalala lang ako eh. Noong isang araw may nagsabi, "Uy, gusto ko yung dilaw." Sabi ko, "Oh, hindi. Ang gusto ko, ikaw."

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: barangay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.